0: Ya, ya we don't need
1: it. Oh, how many did you have? How many air? How many air? How many?
2: Maybe ah, American. Ma fa na hoga Hawaii. Lotto nga ma ne momoko ko winter time ba ma fa na.
1: Paano ko Hawaii ne fa e ba ke mata ko ma fa no ma tin ya Amerika mata ka Hawaii.
2: Oh, ko e Hawaii ya sa mata. Ko te to ke ai ka ke fi ko to mata he si o ke ka kai.
1: Ai, ke te no be ko fa ki te fo ki Hawaii.
2: Ko ke ka Hawaii be ko to fo ki ai.
1: Ko te hun ka mo ta mai Amerika ni ta si o be ai pa ana.
3: Don't do that.